4 ekip bwe gen, se pou nan gen 4 ekip, te vise peyi audit ou auditris. La France tou, m 6 ekip. Pase te vise ekip ki si pote pep ayisyen, yo ki ta Haiti, ka chache la vi, se ekip sa ou mi. M ba yon anko, ba ou sa ou la Allemagne, Argentine, ba gay, wadot, ba la dan yo. Se ekip ki yo se wa fure abaman avek sem yo, se li menmwe yon menmwe, m di nou sa.